0: ambassador no no
1: etin kwame de na yisu ayade
0: yisu de se na bi oyade
1: ayade bi
0: odie ngwakura oyade e odie chi
1: agogo ni ebusu nyina ntie de aka sa sedan kanidi
0: sedan kanidi ampa mieti osina pibi kakra bi obachi aga
1: na fo yo mbi wa na mi fast kasafidi kasi yisu 96.1 nj fm echi eti fu nyina momajo be bibia omohwe yei mase edu sa time sa ni papa e be je kunya kasi yisu smeja
0: a
1: doctor prophet Ebenezer Mensa.
0: A VM D4.
1: Yes, I want you to say, and we have a chance to say, and Papa, or being fear. And the enemy can say, and they, a problem, and they, Papa, a emergency cancer.
0: Okay.
1: And I've been on a question. Me say, and a Pamia, I know we could decay it, church from the Papa to me.
0: Church,
1: I'm a Borromono. Michelle say, Papa knew when you were pump. I walk on children. Cassapa, quench them.
0: Soon,
1: Suma, dear, if I pay. Na mi se wono mo ho dan biwa eji omu nsem.
0: Sa.
1: De mi ga ga je ha de obo ho de eji die nkwa. Asem bia papa ba ka se po ko to wa ye adwuma.
0: Oh.
1: Kan ka se akwantu.
0: Na me de na ye adwuma.
1: Se se mi sister ba ko oba nanu se ye nyo evangelist ka jense reven. Won se ma kan ka sister se wa won se onye no good solution. En je papa di enye se betre fi di kesi so ya na ye ka se. Ye de wa ho da bi. Ah gan ha se ka sunsum adewa. Baba ni ka mi onu mi ansa di
0: ti mi kan fo da enya
1: so de hode oba akwanche di empe diagro
0: akwanche hu
1: ya aha nti eni de eni ka ma ti bo nya mfo mo ni enchire eye ebeneza power chapo embra camp ni da we de ba kre ni ka wasa ai na na mi bo wre mu memedru enya ji ba bia
0: saka be busa na to de ko
1: aha na memedru de no kwasem ni unse se se last ye ba ye baba ka so asa fofura eye wo de
0: okay
1: your father one any wo de
0: yeah ti
1: esisu dwam so one of the car top other one emetra e word ye no
0: e word na bejama
1: ne who different
0: abajama
1: aba me bi because ne ko bi ko abri chiri nyina
0: wow
1: e bi kura sa oda
0: mo se yam
1: na
0: ni
1: timi de bi na na ne de mi ka se wo bo wa wanum tin no
0: papa fabi e se na na wa madia
1: father one wanum na e no nyanum nti bi ye kan se no obe na je e se ba ko na bi na we e buru so
0: we ne edu twem
1: e buru so nya sa sam ketu tin ke ben ye na na no ahemfo atitiri won na o ke bi e bem na sebi ibi ene efie eno ma nkoyi na eno ma
0: ibi se weda we pa ni su atu
1: wa cha se gonya eya
0: o yire dawo nche
1: na ni na nya ewo ni bia
0: ai
1: o twa fu da bon kwen
0: ne wo se
1: ni na nya je so ba se yin na test view
0: o test view
1: ai
0: so we test numbers ado
1: ai ene me different room to no kwasem ni se obi bia na me kan fo efri ke se wadi ka to eya powder ni bia wa ti se se eya new wa ba e yo wodi ndia
0: na sa me so he nya ka me pira pe ni wa
1: eh no ni asem
0: mm
1: ani de na na umle o
0: ka ma fro pen di tuja
1: de
0: ya na de me mfro da de
1: na na me si me je du obi tun che wa fidi kesi umle o wa ko ma so mo pali pali
0: so ni wodi ka
1: ana won ti so
0: ya mo ma
1: me ana sa ye o mo mpe ni kasi ni mo juma
0: ka
1: sa wo ta no so anya de stroke be yo
0: ani ho e ho kra hin apa
1: enye izi o di be no bi a ti se eh on ko fona sa bo some of the powder one by Zibi Baku is here, a word here.
0: And the powder one, you can't hear you, my decadicane word here.
1: And here is your Anna. And Tiana Bassa, I have a pressure to cheer. Someone
0: come on a wabrich, you know,
1: on a wabrich, chinchin, and cheap bia say, what do you count to your powder one, be manpower now? Sabetra, a beneath a manpower, a word in the beneath
0: an adasso.
1: The gato, yeah, no, a word in the you.
0: Kai,
1: we are dinner with you. Na na nyizi.
0: Do padi.
1: Na na nyizi. Se anu na bo hunse.
0: O
1: ba se usiesi.
0: Hey.
1: Ai vio ina je
0: o ko.
1: U remu a.
0: Wanyini.
1: O mani afi.
0: Nti ma mo hwe ni Facebook, NGFM Kumase.
1: Na na mani afi.
0: NGFM Kumase TikTok, YouTube NGFM Kumase. Sa en sona Kwesi Sky. En so TikTok. Ba bia mo wi ase afa na bia no. O ba se de du ni bi e manwa. Be man no nina se
1: de
0: obesende osika.
1: That's right.
0: Na asedan kan papa we so nyu bi o yibukata.
1: Dabi.
0: Dabi e ka osika na kan juma nkran ko ma. Ba we nsu otwe na mho do ntwa sa fama ba. Na se meze memedu nkwa de hiam kra chiri nyina.
1: No. Ajuna mo.
0: Ajuna mo. Bobo number ne.
1: Na e papa number 0541.
0: 0541
1: 02 85 85 27.
0: This
1: is 0541.
0: 0541 02 02 85 85 27.
1: Okay, no benyo no apesna.
0: Okay.
1: Obiere se bo.
0: Te do no bi pe bi ato Ghana ha. Go Ghana hefa na onko.
1: Ah, Ghana ha de, o pe bi ato ha. Ibi obi o e bre branch ni bi o Accra.
0: Okay.
1: Aha. Is Legon.
0: Obenye bi ato.
1: Obenye bi ato.
0: Ana Kumasi aso.
1: Kumasi so Safo.
0: Safo.
1: Ana ba enye
0: so Safo.
1: O do fre o papa number na. Deliver bi bi a o bi a.
0: Deliver 12.
1: Ninya so benye jide na ni bi sha.